0: adwa lie sir.
1: Who Mr. Q ni bi wa fam mi bi why? Me wife go gume ni mu ase ye no.
0: Mr. Q dey say nya na. Take it easy. Ask obo fododo.
1: How can I take it easy? Ojam, me bu saw. E ma san enu mu kunu atoka ama wo mu. Ne ma kwoto ka e mu no gam. Afa nipa di machi e be ye show. Wo ma ni mu ha e fro ba na no a. E nya di ahia ni ye. Ko pe me madure Mr. Q ni bi ba nom. Na me hu sa me yoba. Na ma mpodi no bi fa ye wood. E tru di ahia enu ani se. Wa ye me jo se di esu otor wa asore ko.
0: Ojam we dia no di o.
1: Me se da pe chapa.
0: Ke na se oba no so di kan.
1: Aha.
0: Wo ma o yiri e wi ase da pade nyina. Na se e don order house fire wood. Kunya hio Kunun Ghana Limited at Aroma wodi Mr. Q abei adin ti na wosa ochi opa ni kom no didi awami sa what be yase
1: me hu bibia
0: jibi konum esa wako herbal chemical and pharmacy dudu wonso anwa ko Kunun Ghana Limited
2: takwa de ko ni dia pharmacy crisis the answer ebako pharmacy not chemist ben yak sa chas me fie kuma madam drastor shima junction evenes pharmacy wo agura kwanta ibutu afa kunun 0504906665 and 0545906665
1: thank you because yema sadia ba
3: I like that fd ashosha sa ejedi enkra to imu ajia tumuse eye.

0: binasano manabo. And some pain on
1: Amuzu bitters.
0: What's it?
1: Amuzu bitters.
2: Amuzu bitters. Twaso.
3: Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin se bia befe no Amuzu bitters. Amuzu bitters. AKA Atopa 5000 bitters. We ye san edi nubna nubna krojin ah how be ni HD yedi ahye. Na etiefo a omoteba me hode ye. Duduo na beji Amuzu Co Herbs ekwohye omade no ma no omade. Bisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwohye omunsa. Ene bakasa inuro me nu nyina bom atuni din Amuzu Bites. De koko hano so otwe bi na ekwani. De ose ni be masem ahoden wo fom. Se otwa 2 thoughts, 3 thoughts na ahoden no epegia no no. Enam damrama any ododua ayedi aka Amuzu Bites winti obe bi ose oni atenka be me bi a ose oni akono ma ne yire onye atwa bi a sa atenka anase akono no ebe ni enam se di pepre any hwintia edi afra nti abre ensa no ne pampana no ase ma utwa bi a enyi wanum nti se ukọ dwa bo bi ase na opese oni so ebo nsu kakra Amuzu Bites why e boy ni so ba nyi wanum Amuzu Bites tọtọ ba ko atupa bebere Amuzu Bites obi a o temia o si doctor adie chese me kwiko dua so a bi yamutim anase constipation e wo me so onya Amuzu Bites twa wo ye bestane kama kama kama kama kama obi te bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni nu ma tro o ti mi nidi onya Amuzu Bites twa akọ twetwa petite na ba medrin na wutimi ni no obedi akabone kama Amuzu Bites eyensa ehwamu ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa enam se inua na ye dia frɛ ma ho denti onomu a tipa biye ni akyire se metwa Amuzu Bites re che menya hangover bibia se ni ho se manom Amuzu Bites ma ade akyi hunam ye me ya da bi inua na ye dia hyen se ne inua emma nipa ho dene ma in search how seti paye uhubi in sabrechi how se me muai ha menya hangover no me hubi we ya in sa mia me kan kuduro so a me nu akuduro so a me nu mu a how bi ya ni akiri ye otie mi a unu bites bi e mu a no dana won se na twa Amuzu Bites na ye die beba obe bi otie mi a owo menstrual pains obu ni se o brepa no onum Amuzu Bites Amuzu Bites mese bo so meso a bekwa fitire kama kama kama kama kama in say ya me kan ho asem ehu nya dene ne bo so nya dene se dodo pa na opel to dia no aba santasi apampatia santasi apampatia na wa frɛ na ma 0247776743 0247776743 Amuzu Bites
2: ekoyie
4: YFM 97.9
5: Y97.9 Missiano non ha di asa. Adia che ye na ye too late.